su cerite sa magari san isa ga gamma padama pagama gari san ini isa isa ga gamma gamma pa padama pagama gari san sa magari sa gamma pa ma pa san isa magari ga gari ni ni sa ni da pa da pa ma pa ma ga magari gamma pa magari san ni pa